ụbọchị niile bụ nke onye ori, mana ofu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. Ofu ụbọchị adịrị pụọ. Onye nwa ka anyị bịara ikwu taata, akwụkwọ nsọ kwutechara ya ọfụma, ọ divine mandate. Ewepụtago ụbọchị ahụ, onye batara ọtụtụ ji wee nọ na ngata, ọtụtụ nọkwụzi n'ili. Ogbu eze ọgwụ na-ezu n'ori abụrụgo ogbu ata. A stolen crown is a mere cap. You can run, but you cannot hide. Enweghị ife zoro ezo n'okpuru anyanwụ a. Ọkụkọ ọbụla agwọtara n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana. Na dibịa onye oke ọnụ adajụ ekperimọdụ, ọ bụrụ tata, okwu dị m n'ọnụ, aga m ekwu okwu. Ihe ọrịa ada bụ uru, iwere ya zụọ ụmụ abụmọnụ. Ọkụ ịhụrụ ahịa ha ghọrọ gị, ekwekwana ka ọ ụmụ gị. Ihe ọbụla eweta n'aghụghọ, asị ma ọ bụ n'ori, ada eweta ngọzi. Ihe ezute n'ori dị ka mmiri nsị. Mmiri nsị ejiri ya ahụ ahụ, ejiri ya esi nri. Ada aṅụ ya aṅụ, ada emekwana ya ngafu. Ihe ahụta n'eze ada eju afọ. Kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa ị ga-eji wee takwuru eze? Kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu gị? Maka na ihe ịlachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ. Ọbọgwụ ọwụna nyụrụ mkpume ya nyụpụ ya na akpana. Akụ ọwụna fechaa ka ya dara awụ. Otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị. Otu a ka isi wetakwa abụmọnụ site na agbụrụ wee fee na agbụrụ wee debekwara ha. Nenegoro ka ụmụ gị si akpa agwa. Ọ bụrụzi mmụ ya agwa gị, ọkwa n'anya gị ka ọ ya nọ mee. Ọ dị mma.

Chita na kabuno lomba sozi 94.5 aban radio kako wa sebaragi. Na koke kuregu. Ndi otu National Sports Commission NSC na HFO. Amalo kwa nambuli ebulili onwego. Etumugo egulegu asomumpi Nigeria Premier Football League NPFL. Deka ndige tugo. Negulegu asomumpi odiniru gesi nonwego nari ndi nairabo. Etu egane nyebu ndi turugo. Na yabu asomumpi mwatazia otu ijeri naira. Nkesu notu uzo hasi abaziari onodo egulegu asomumpi bolo mba. Onyisoche otu NSC. Shehu Diko, mwale ya bwokwa nogi obaka atumatu operichi nke hanandisi oru utu Nigeria Football Federation NFF mire na Abuja. Na kontro ndibike kwa entertainment, onye otiegu Afrobeat mba Nigeria mama bu Davido, amalo kwa nogi bupita egu singulo horo ya oboro, I Know Who I Be. Mbonwa June gadi nabali hivi aboni si, nke negosipụta nlaghachi ọlaghachitere n'etumegwu iko otu onye. Davido kpughere ozi egwu ahụ n'igwe nzikọrịta ozi X, bụ egwu ndị otu egwu Jazz World na GLCJ so n'ime ya, ebe o bipụtara otu foto egwu ahụ dị iche iche na-egosi na nke a bụ mmalite agba ọhụụ n'ihe gbasara etumegwu na ndụ ya. Etu ọ dị, ọkwa ahụ mara America ndị niile ihe ya na-amasị ka obi tọọ ha ụtọ ka ahụchara na Davido kpughebuola na ihe dị n'etumegwu ga-echerịtugodu n'oge a. Matakwa na ọ bụ ekọ mechara obere oge Davido mechara ngosi egwu n'oge emume mmalite egwuregwu asọmpi iko mba ụwa FIFA afọ 2026 bụ nke mere na Los Angeles ka ya bụ ọkwa egwu ọhụụ ya pụtara ihe. N'ebe ka anyị ga-eweta akọwa n'isi njedebe, ma tupu anyị apali n'ụwakwa isiokwu ndị ọrụ anyị si akọ ọzọ. A wetara gị na onyeisiala mba Naijiria Bola Tinubu agbapeela mmalite ọrụ ngo ụzọ abụọ na Abuja. IGP Desu na-amachikwazi ndị uwe ojii iji igwe soshal midia mee ihe ọbụla n'ụzọ megidere iwu. Onye tụrụ ugo ụlọ omebeiwu Sinet Asogwa na-enwekwazi obisi ike mmeri otu APC na ntuliaka 1427 n'Enugu State. Maka akụkọ si mee n'aka ebe, biko kpọọ ekwentị 0916457-7098 maọbụ ịbanye na webụsaịtị anyị na www.abanradio945.com. Enaha ndị mepụtara akọwa na bekee bụ Ifeoma Nwabufo na Blessing Onachukwu na mụ onwe m onye tụgharịrị ma gụpụtara bụ Ifeyi Nwa Ogbue. Daanụ maka ige ntị Igbo Bibo. Matakwa na ọchịchị onye kwuo uche ya bụ maka onye m ihe chọkwara ezi ọchịchị. Demenụ.

0: ebobebo nke kaisi na ihe ọmanụ ebe ọbụ na isi esonyela anyị na echi atago n'ọganigbo n'ọba redio 94.5 tata bụ Wednesday abalị 24 n'ọnwa June afọ 2026 ojigo nkeji iri na asatọ gasị elekere atọ nke ihe tata bụ ahịa nkwọ enyeaka ịzụrụ afọ n'obi mana echetere mụ na nwa chinafuru opi zụrụ afọ n'obi nyanwa tata anyị ga-ajụzi nkwọ ebe ọ bụ n'isi ịnọ ka nkwọ kwụtara anyị ezi ife okwulọrọ adịde na-eke n'ụlọ the crown prince nkwọ ka unu na-azụ dịwa
1: ndịbe na-azụ orie na-azụkwa afọ afịa kacha ebe enwechara nkwọ enwere bụ nkwọ na-ewi na-abịara n'igbo ndị afịa bụkarịsị na nkwọ ndị ọzọ nkwọ ndị na-azụ nkwọ mana mana nkwọ na-ewi bụ kacha ada ụda na afịa nnukwu afịa enwe na n'igbo mana ka arapụgodo ebe a na na-ekele ndị igbo nke na-azụ nkwọ ndị na-azụ nkwọ chukwu gozikwa gị maka na ha ncha bụ ka ọ dị mma ndị igbo goro ya nkwọ mara ha ji goro ya nkwọ ka ọ kwụta ihe ọma ọ dị mma daalụ
0: igbo anyị chetakwara azụ na ebe anyị gabụrụ n'izu ka gara aga ihe anyị ji cheta bụ maka ihe ndị pụtagasịkwanụ ndị iti na-akpịa developing stories ma gwacha the crown prince ihe ndị pụtagasị gbasara ya bụ ozi ka anyị ji chetakwa azụ ọzọ n'ebe gbasalụ state police nke a na-ekwu okwu ya ka eguzobe n'oge a anyị chọrọ ka anyị kparịtakwa ụka ya ka anyị malụ ebe anyị na-eje na ebe anyị kwụ akwụ kachasị dịka na-akwadobe ntuliaka afọ 2027 kamalụkene ife anyị nchalụ gbasara ya agbanyeghị na onye ọbịa pụrụ iche erutebịara mana ife ji gagharị ya bịarutekwa ozugbo ozugbo onye bụ na ọ ga-ebi ogologo ndụ akpọrọ amị ya o rute onye ọbịa pụrụ iche ọzọ igbo ndụ Dr. Chikezie Obasi asị m n'ihi ebi n'ogologo ndụ na-akpọrọ aga ozugbo ewuchie
2: ma
1: ndị igbo si na mkpụrụ osi ekuru ka ọ ga na-ahụrụ n'ụwa ndị a na-agị gị ọzọ igbo ndụ maa na ọ nwere ihe na-eme dị mma ị na-azụ ndị mmadụ ndụ bụrụ kwezibo dọkta ya bụ na ekpere ebe ọ na-azụ ndị mmadụ chukwu ga-enyekwere gị ogologo ndụ na ibezibo dọkta daalụ a na-ekene gị efioma dịka ndị desi wee kwuru na-akụ n'ọnụ anyị ịfụ na ka ụbọchị ti wee dị Naijiria wee debe iru na nwere nchekwa wee na-eri anyị
0: na-awasị anya ọgọdọ
1: ndị mara na-ebe ebe kedu ha ga-eme ka pụta n'ọnọdụ a kemgbe iri arị iri na isii kịta ndị Naijiria nọ na nsogbu maka nchekwa ndị na-akpọ Boko Haram ndị na-akpọ bandit ndị na-akpọ afa dị iche iche lakọrọwa iswap na ihe niile o so na ihe onye isi ala ji wee si na nke a wepụta si na oge jizọs aka na a ga-enwe ka amara ka na-egwe steeti polisi anyị nọta na onye isi ala dịka dịrị siwe kwu onwe na-akpọ debrin stori anyị afụgo na ihe aga ọ gafego mgbe a na-asị na-aga na-aga anyị afụgo kịta na achịgo ya mmiri okwu mana chekwetara na ndị si bụ na ha chọrọ steeti polisi kịta na achọzi polisi achọ asị ka anyị neba anya na ya na-efe anụnwa mgbe ọ bụ na onye isi ala ezipụgo nke a na-akpọ executive bill ka eme ka ịgbasa polisi ara ịnọzi na akpọ concurrent list ọgụrụ na exclusive bụ ka ọ bata na concurrent list maka Nigerian constitution na-egosi n'ọnụ ọka na exclusive na emecha eme iwu a kịta ọ bụ na concurrent ndị steeti federal enwe nke ha ndị he na enwe nke ha mana ebe ndị mmadụ na-achụche n'aka bụ na ndị egwu na-atụ ndị mmadụ maka ihe ndị gọvanọ na ndị gọvanọ na deji steeti polisi wee mee arụasị kedu ihe a ga-eme ihe ndị tinakwụ kedu safeguards ihe a ga-eme ka enwegodo steeti polisi mara ihe a ga-eme ka eliji mgbu ndị mmadụ maka na egwu na-atụ ndị mmadụ na ihe ndị ọzọ onye na ya na maka ndị polisi ndị mmadụ na-asị na ndị atọnijiria niile na Naijiria ha zukoro ndị steeti atọnijiria n'izuko wee na-asị ka enye ndị gọvanọ ikikere ka ha ndị steeti ha anya ọfụma enye ihe nnukwu ike ka ha nwee ike mana ndị ọzọ na-asị mba na federal ga na-enyocha ha enwe na kpọba site ka anyị ba ka anyị nọ na-efe anụnwa dr basi kedu ka isi wee fụ steeti polisi ebido na ga enwe na menwe abaye achigo ya ya mele okwu
2: emana abmofu onye n'ime ekweta na ya basalon chekwa o ye kwesi ebido na ebe mmadu bi na community otu n'ime anyị ka na-enekwa steeti polisi na abụ na akpachara kwa anya ọdịkwa ka federal polisi anyị in as much as nọ ụzọ kwesịrị ekwesị mana ọtụ n'ime anyị na-ele anya ka ihe a gbadakwuo nke a na-akpọ community polisi ka anyị maa na obodo na-echekwa onwe mana ka ọ bụ na ọ dị ihe steeti polisi gosiri bụ na a ga-enwezi ngalaba polisi na abụ dịka ihe dị na amerịka ebe a ga-enwe federal polisi nwee steeti polisi akwụkwọ iwu nke a na-akpọ constitution abịa kawa etu ha ga-esi wee nọcha ịmana ka anyị nwere kịta bụ na polisi anyị bụgoro nke a na-akpọ na ọ dị na exclusive bill sọsọ federal government dịka anyị si wee kọwa nwee lọ nwee right ịdị na-ene ya anya so ọ bụrụ na enwee steeti polisi ọ ga-adịkwa maka ihe anyị na-afụcha na akara igwe ndị ọzọ ebe enwechaa dịka n'ebe na ụlọ akwụkwọ enwee federal education nwee steeti education but anyị bịakwa na arụ ike ọ dịkwa etu ọ dị na federal na steeti dịka m na-alụ ọrụ na steeti
3: Minister of Health. Minister of
2: Health. Enwekwa na federal Minister of Health. Ihe ọ na-eme ka ọ ga-eme bụ o mee ka anya gọọmenti lutekwa n'ebe ihe gbasara nchekwa dị karịa etu ọ dị ọ bụrụ ọzọ inye mmadụ ịgwa police commission okwu na steeti ọkụ aga aka na Abuja na IG gwara iwe okwu maka na-etu a ka iwu ji ha ji wee dị kịta nke abụọ abụ na-eme ya ịfụ na mgbe okere a na-akpọ ya na ngọzi na enye nwaanyị nwee nsogbu na ya dị ọ bụrụ ọzọ akpọrọ polisi federal wee bịa n'ime ya ịkachi asị gị na mkpụrụ ga-ejewa Abuja ọ bụrụ ọzọ ịdị ihe ahụ ọ bụrụ na ihe bụdị ihe polisi ga-eme nwụna ọdụ under state crime ịfụ na ihe ị ga na-ekwu ya ọ bụrụ na mmadụ n'ibe ya kọrọla ọnụ ma ọ na-azụ ana enwe ka esi wee nụta ọgụ nke abụọzi nke asị na ọ jewe zone 9 jee zone 20 ọ ya bụzi ihe adịzi n'ime so federal government ọ ga-emekwu federal government police enwezie nke ndị itina akpọ more specialized work ọrụ ha ga-akazi tọ atọ ịfa fọndụ ha ịmaa na federal government na fọndụ ha then steeti polisi ga-enwekwa nke a na-akpọ peculiarity n'ebe ahụ iji maatụ ya si na onye si Zamfara ya gbadawa na Cross River jee bụrụ commissioner for police ma e nwee steeti polisi ya si na DPO n'ime vileji m ga-esi Lagos wee bịa bụrụ DPO maka na DPO ga-abụzi na onye ghọta ihe na-eme n'ebe
3: ahụ
2: n'ebe anyị so ịfụ na ọ ga-ebenata nke ịtọ ọ ga-eme enwe nke a na-akpọ dịka eji m atụ anyị na UNTH na-alụ enwee ihe ga-afesi na enwee ndị otu gịna na UNTH nwekwa ndị otu gịna na Parkland so ọ ga-eme enwee ngalaba ịgafụ na ndị ga na-alụ ọlụ ga-ebi iji kwa m atụ ịnaghị ịfụ na ọ bụrụ na enwere forest guard dịka enwere n'Enugu steeti ma na enwere MOT mana nọmba ndị polisi enwe na the steeti akara izu ịdị na-echekwata ihe ha niile so ọ ga-eme ka enwee ndị polisi ga-ebuzi ibu so ọ ga-adị mma yana nke nọ bụ na ndị mmadụ ga-aghọtakwa na ya bụ ije aka bidoro ebido ekwenye m n'etu a President Bola Ahmed Tinubu transmit bụ OPL daso ojego ndị na-emebi iwu akwụkwọ nke kreti steeti polisi ana ya bụ bil ndị neshonal asembli dịka anabatakwugokwu ya so ịma na emechaa ya ha tinyechaa ya aka a ga-ewojekwa ya to steeti haus asembli ka a ratifi ya ya maka na ọkọshon amendment ka ọwụ bife agwa prezident ọ tinyezie aka n'ime ya ọbụrụ ya akwụkwọ mana anyị ji n'aka n'etu a neshonal asembli federal gọọment na steeti gọọment nọ n'ofu obere akwụkwọ wee na-asị na-achọ ime ya a ga-eme ọsịsọ ọsịsọ mana anyị ma agwa gị eziokwu ya bụ ihe mara mma ọ ga-ebekwu n'aka ọ bụrụ anọkọta ofu ndị ekwelite si na ha ji wee bụrụ ndị steeti polisi iji maatụ amotokun grafia esn anyị ekwelitezi si mba na ha nwejuwe nwee na maka na federal gọọmenti adịghịzi echekwa na enwere nchekwa mba ọ ga-ebezi onye ọbụla jee na steeti ya steeti nwee nchekwa ọ bụrụ na steeti na-eme etu esi wee si na-enweta esi wee mee private security absorb amarọ m details dị n'ime akwụkwọ etinye o nwere ike steeti a laisensi ya ndị ya bụ private security ihe ọ bụla a ga-eme n'ime ya ọ duzie under the jurisdiction of the state government so ka nchekwa ta atọ we luo n'ime ime obodo and o ga-ekwukwu me inweta nke ndị ite na-akpọ information ga-adị more efficient maka ọ bụrụ ọzọ ewetazi information na my village ewurugodi ụfọdụ enyi dị aprove adịzi na Abuja bịa kọwa ihe na-eme na village mba aprove ya do easier anyị na-ega anya fụ na ọ bụ na-enwe ka ya si chọọ ime ya na bureaucracy na-adị na a na-erodusi nke ndị ete esi eme ihe ọ na-adị ụfọdụ ugboro ọ na-adị ka ọ na-adị ọ na-eme ọsịsọ karịa na state level so adị nka ọ ya adị abụ ihe ọma ma ọ bụ na enwe state policy
1: ihe ịma na mbọ onwere ndoga anyị na-adị ya ndịbara na-asị na abụ na-enye ndị gọvanọ ikikere inwe polisi enye ikikere na ndị gọvanọ iji wee mee ndị mmadụ arụ awe na-ajụ ọ na ọ kara mma ka akwụsịgodo ndị na-egbu mmadụ ị na ya ụzọ ọzọ ka ị ga-afụkwa na steeti ụfọdụ nwere ya na-akpọ anti-grazing policy ya bụ ikpugharị efi n'ebe niile wee na-asị gị ọ na-enwe steeti polisi n'oge ka ndị na-achị efi a ga-enwezi ike ịchịgharị efi tụsọrọ ha kịta
2: ịma na nke bụ eziokwu bụ na ịlụtụrụ aka n'ịgbasara insecurity ime ka nchekwa maintenance of law and order bụ n'ime gbasara insecurity ma ndị otu anyị ga-atinyekarị anya na ya na-akpọ preventing insecurity kedu ọ ga-abịa ime ma ihe ebidogodo n'ebido ma afọdụzi na-eji pụta ndị mmadụ ma ọ na-eji eme onye ọbụla chọrọ ime nke bụ eziokwu bụ na nchekwa ya eme improve nke bụkwa eziokwu bụ na a ga-asị na a ga-enye ndị mmadụ ọrụ nke bụkwa eziokwu bụ na ihe dịka efi ma gọọmenti maa iwu a ga-eme ya ndị jikwa n'aka na gọọmenti enwere ike ime abuse enwere ike iwo steeti polisi wee lụọ ajọ ọlụ ha kwụnyekwa n'anya mana ine anya ihe ụlọ ọhịa kaba kịta anyị ka nọ dịka ọkọ ịbịa na the state gọọmenti ka eji maa tụkịta ine anya ị ga-afụ na the number ka mbịago na health mma the number of health workers Enugu State may employ n'ime Enugu State Service. The more than the one federal government may employ n'ime Enugu State. So ị ga-afụ na obodo ọbụla ga-enweta ihe dịka State Police Command Office n'ime ime obodo ọbụla. Ị ga-afụ na ndị obodo nwee ike iji aka contribute. So ọ ga-abụ nke ndị ntị na-akpọ self-reliance and self-sustainability. So ị ga-afụ na dịka anyị si wee nwee ndị forest guard kịta ịma na ije n'ime obodo forest guard na-echebe unu bụ forest guard bụ ndị be unu ndị na-echebe nke anyị bụ ndị be anyị so ọ ga-enye ownership ma esi etu a wee mee ya so ịfụ na mgbochi a ga-enwe ọ ga-akaba arụ nye mgbochi mana iji wee maatụ nke ọzọ ndị otu anyị ụfọdụ na-enekwa anya na onye ya kawana mma bụ na inwe nke a na-akpọ human security human security bụ kedu ihe a na-ekpata eji enwe insecurity amara ọkwuo bụ kpata eji wee amara asa ọ bụrụ na ndị gọọmenti na-achị ọfụma ọkwado ụmụaka be anyị na-achịgharị efi n'ime ọfịa ọ dị ka ọ dụrụ onye chi efi n'ime ọfịa itinye ya bedị ebe ọ na-alara ụlọ okologiri ebe n'ime ọfịa mmiri na-ama ya ọ na-ama kwụrụkwụrụ n'ime ọfịa ọ dịrịkwara ya mma in as much as na-enwe ike si na-eto a ka ndị na nna ha si wee tolite ndị na nna anyị niile bụkwa ndị ọrụ ugbo mana anyị ji etolite gotu akwụkwọ bịa nawa n'ebe dị mma nwere onye anụ arịa na-achọ ka ọ taa afụ nke a bụ so ịfụ na ọ bụ na gọọmenti mere ọfụma na let us say na gọọmenti steeti niile mere ebe ha nwee ranchị ma improve ndị mmadụ mewe ranchị bịa na ịma a na-ekwu ranchị na ndị mmadụ eche na ji wepụta ana niile 3 plots of land kwesịgị imego ranchị ịfụ na efi ga-azụ ebe anwa ga-ebu nnukwu ibu ma ọ bụ na-eme ya ọfụma ọ bụ na steeti gọọmenti ọbụla kwadoro ranchị dịka esi eme poultry ma e ji esi eme fishery ma ihe ndị ọzọ ịfụ na ndị a ga na onwe nke a na-akpọ human dignity wee na-alụ ọlụ ha ịfụ na efi a ndị nke izi na ya achịbado efi a n'ime ọfịa ọya bụgoro nke mbụ ịfụ na o nwere onye ya eji kpọpụta n'ime ebe anwa nke a nke mbụ nke ịbụọ obodo adịrọ mma bụ ụlọ ndị ize ịma ịbịa na-ene anya dịka ụmụaka anwa ihe nwe efi anwa ụmụaka e nwere efi anwa ọtụ n'ime ya bụ ndị ewetere n'ọlụ ụfọdụ bụ ndị ime ndị vileji ebe a na-ata ewu mmadụ bụ ndị nze nọ n'ebe a nwetara efi anwa kpọọ ha nwa na-alụ ọlụ anwa bụ efi anwa bụ efi dịjuo afọ gbaa agba akwụkwọ ha ụgwọ nwa ha so na ọ bụrụ na gọọmenti biyond na ọ na-achịkọta ma ihe kwesịrị ime ọ ya ebenata nke ịtọ abịa n'ahịa kedu ihe bụ ihe na-akpatakwanụ eji enwe this insecurity ma ihe fia na akọ ina anya ọtụtụ fia na abata na bai bụkwa ndị na-esi na Sahel region abatacha on the east side of the country abata then population anyị na-ebuwanye ibu ụbọchị kwa ụbọchị gọọmenti adịghị eme ihe ọfụma etu ọ ga-esi wee daa mgbe anyị nwere that grazing route ebe a na-akpụgharị ha nwoke mere ụlọ alụ dịka etu akịta ha nwere grazing route a na-aga o kwesịgo gọọmenti transform ya bụ open grazing ka emewezie nke a na-akpọ ranching ọ bụgodo nke e nwere ministry of livestock na federal government ọ dị ka kwesịrị ka na ministry of livestock kwụsịe okwu ike gbasara ranching ranching kwesịrị ịdụ as ọ bụgodo enwere ike ịbịa na a place ịfụ na ha nwere efi n'elu ọdụ ma 50 ma 100 mana ha na ranch o nwere ike one plot of land enwe ndị na bikọsi o nwere nnukwu business enwe ndị ga na-akọ afịfịa enwe ndị ga na-akọta nri enwe ranch makwa na ịfụ na mgbe akụ enye dị nke bụ ego ụmụaka anwụ na-achị agha n'ime ọfịa mmiri na amagwọ na-ata anwụ na amagharị achịmta ha ofu ebe debe ofu ebe ọya bụ nke m so farmer settlers crisis ebenata ozugbo ozugbo mana ebe blame kwa na leadership bido na sokoto gbadata n'ebe a n'ihi ebe na nke ọzọ ndị a na-abata na bọda anyị ihe a na-eme ka bọda kwụsịnata anyị ama efi onye na-abata be anyị mmadụ onye na-abata be anyị ilu na sọsọ n'ugwu ahụ sị enwere ihe dịka 1500 points ndị mmadụ si abata na abụrọ gọọmenti ọfishal points and ebe anwa bụ a problem ọ bụkwanụ gọọmenti a na-enwere ike ịchọta ndị ga-anọcha na point anwa ma ndị na-abata ebe a ka nsogbu dị so ịfụ na ihe itinye aka na human insecurity or human security ịfụ na ihe a bụ ihe anyị niile na-eme na ọ bụ na gọọmenti na-enye na from the point of human security offer nke ndị tin akpọ leadership na-enwere etu esi wee nye etu esi achụ ezigbo ọchịchị ịfụ na ọtụtụ ihe anyị na-agba adịrọ ana m agwa ndị mmadụ sị na etonite m a na-agwa anyị na 1970s and the early 80s mbụdịga union a na-agwa gị na mgbe a na wikend ebinye ha ozu ọkụkọ ha na-ata enwe nsekuriti mgbe anwa nke bụ eziokwu bụ na enwere a na-ata anụ efi mgbe anwa mana ka ezibata na enwere nsogbu mgbe anwa ịfụ na mgbe gọọmenti bidoro yọtawa ka ihe na-ebido yọtawa so nke bụ izi ịchọ ka enwe sekuriti na baị bụ izigodo fixie gọọmenti nke ndị ọzọ niile anyị na-eme police ma ifed ọ bụrụ na igwe ahụ nwa nwee insecurity ifugo na state police will be overwhelmed maka na a ga na-agbagbu ndị mmadụ kwa ụbọchị ma ndị ezigbo mmadụ ma ndị na-abụ ezigbo mmadụ iji maatụ ma nwee bakasị ọkwa anyị nwetagide mgbu bakasị bido na-aba tiri ebata na Anambra o nwezi mgbe olu bakasị gị na mmadụ nwee nsogbu ọ bụrụ na gị na enwe okwu ala ijekwu ndị bakasị a sị na mma achago red apịawa mmadụ mma yes evri ihe ndị aka odo na-eme na Anambra steeti ihe adịcha ka etu state police dị ọtụtụ mgbe ha dị enye ndị alụfere aka gawa na-ekwenyekwa na mkwụta na ọya adị mma ma e nwee ha mana anyị ga-emekwa na ọ bụchara etu aka inu na-atọ n'ọnụ ka ọ na-ada na ntị etu aka inu na-ada na ntị
0: ka ọ na-atọ n'ọnụ ihe ibidoro mbụzi si na ikwenye na uru ọya aba ka ọghọm dị na ya mma wesị ka njọ ọnụ gị etu ọ bụ na uwe uru ọya aba ka ọghọm dị na ya mma ya bụ na ọ si gaa n'iru gba mbufu na-enweta ya mana n'aka nke ọzọ ụfọdụ ndị mmadụ kwuo na achọgodo inweta ya na si nwee ndidi ka emepụ ntuli aka na onwezi ike esi azụzi si nweta ya bụ state police na-achịrị aka niile wee n'ọnụ na ọ ga-enye nsogbu na ntuli aka na-achọ ime maka na ndị gọvanọ maọbụ ndị ọdị ha ka ga-asị na ha nwa nọ n'ihe a na-eme ga-achọ ka ha were ya wee megide ọtụtụ ndị mmadụ si nwee ndidi fụ na emesi ntuli aka ọ gazie ka maka esi ebido ya bụ ife ebe ọ bụ na n'ikwenyekwuola na uru ọ ya aba ka ọghọm ya mma na tupu ewere alụba ụrụ na onwe ike inye gị aka ime ife dị na nchekwa ka ọ dịghị anyị tupu ụrụ ahịa arụ ewee bataba
2: ọ bụ na ị bụ onye isi ala ndị a na-ekwughị akwụkwọ ihe ahụ gwa ya na aga enwe steeti polisi next week izu ụka na-abịa abịa ihe chọrọ dị ka olu ọnwa ọzọ nọ izu ụka nke a na-abịa
0: abịa
2: ebe ọ bụ na enwere nchekwa rie mperi na Naijiria onye a na-eble mbụ onye
0: onyeisi ala
2: the state governor ejunwe agbụrụ aka lara ụla si gị na ọ bụrụ ya na oke o si n'aka kedu onye nwe aja afa onyeisi ala kedu onye na-eje election next year onyeisi ala enye gị state police
0: mana enwe ndị gọvanọ na-ejekwa na ntuliaka
2: aga na gwana kịta ọdụ onye enwe mperi na nchekwa onye na blame
3: the state
2: bu onye si ana m amuru onye na blame state governor
0: na nko abu na otu osifo enye nkwado si me ke ka chikwa bi abu ko ko ko we gburu onwe ya
2: e na onwe mperi me
0: ke ejide bezie